0: diabetes no on say wo check ya first about na 11.8 but ya do to a dose about na no 5.2 e normal no
1: that me that say
0: enti wo hwa obi wo ha wo che e bia na the first day a wo say obi ka diabetes ho asem dia na be ka che sankro fo no
1: ya me ka che on say diabetes ya le bia e ya le boni papa into bia fa na nin che oso fo Joseph Mensah ho na ya le na che che say bia nkura utu ji dia no mo nko aba wo nya wa ya le sa
0: e bra dia le ne bo wo no na wo na dia na na ha wo ohun o ni pedu emu sen na wo te sen
1: me da me na na tize na mi nto bia na ka me so fa so na me so tia na eti na ma mi se yale ni yale bone
0: nti sisi a pesa amanfo hu se so mo wo diabetes mo mu di achia na nkwa te se wo di 8 years ah wo di achia nti wo akoba akọ hospital akọ check e mo wo hu ni se me wo ba ya me do to address yi aba fo mi se wo hu bi da
1: na ko doctor de bia en me nu ma do no pa so en e ko soro di se bi kwa na me se me enso e ba ha no a wo check na ka se me nya se number no di se me kwa ma ye number na me nwanwa na bi ma dwene me nti ase so
0: yo where the chiefo ni ahwefo there be a prophet Joseph Mensah I am aka se kasatintin toponko
2: another 3 days from me body in the abogwa na ni tabona na asina ko mane and enuma bo chira du me no de head of general de ma me de asia wow and no semro na 19 years said me your phone me 19 na me ho me yena as na ko ma 19 na me yena say na ko ba bi he ba so na ko he ma ti ko ba bi so u gara de ko 1 year ni 1.5 years ya ga ni ha from sada no sada ti sa me ya me tell me say no so da bi say na ta na ti sa me ya me so si na ma ti na
0: nti u ba ha na ha me ni ma se ni
2: e ba na o twi me enu ni
0: 2 weeks
2: na o twi me enu ni
0: open family me since oba first no 2 weeks in the now oba now for diabetes na 28.5 oya medwife video wa winning by 2 weeks in another
2: 18.5
0: your friend say eja wo bibi kakakra fa
3: eye be me dia di kra na ye bisu
2: na pero
3: sa ye bisu kra na na che
4: How we to say situation here and how senior midwife mwa na situation here ahanwa.